Natin ma, mahawrit. Nap gumunilan ta, harana, nukwa, siyo, miste, kastria. Natin ma, baka siya munun. Nam kumira, pokmo, debung, pues, nam, iyon, yikuts, tson, kveretan, tawana, pahal pero klebun kar, bes ma poder, na potes teusikat pa.